0: Dinate siya kas tahavar tan patu sa hasir nami ay tasha mahatay nami ka asama sama poliak. LBs tahavar tan patu. Amatan na bindu ay kay kay dekay desi ay desi. Fitch rating A- LKA Outlook Stable liapadin si muli sa magamaki.
1: Matakada ESTH palagin na adare kiya budawas.
2: Kata thoren.